ọ̀gbọ̀gọ̀rọ̀ na mkpa chọrọ ị na-ezuzo bifo na-ezuzokwe android na enwere android nwanne ya nwaanyị enyi ya nwaanyị chọrọ igwe dị ọta ma ọ bụrụ na ị chọrọ ị na-ezuzo bifo na-ezuzokwe android due to ihe a mere ya spade a bikos na anybody na-eyuzu gị na ọ na-emọma aka ise bụ anybody na-eyuzu iphone kwesịrị inwe android ihe ọbụla ma ịbụ ya ma na onwe ya na-eyuzu gị iphone 11 sef nwekwere android bikos na enwere somtins ịgachi ime iphone na-agwa gị na iyuziri ihe kwụ ụgwọ ya then ihe ị ga-emewu jos na were android ga-were jos na ndị obodo datin datin stress na enetin na ya ma n'onwe ya ihe ọ ga-arụ n'ime advice wọfụ kama ga-ekwekechiri ozuzo ọhụrụ nlọta taa ga-eche nke datin ọ bụrụ ha na n'ọrụ imeji ya then ga-eche nke ya meyuziwe then ọ rụzie na m chọrọ inwete android chesọ fọ distans na-ekwu okwu ya na ala bifoe jula bikos ọgụgbọ obere gig na enwere android onwe ike nye m ya na-enweghị obere ego then ụcha ya ọsụkọ ọwụrụ na nlọtago gị jide hụ na ya ekwu ya maamara ọwụrụ na m chọrọ ịna-eduzi gị android tem nwere ike n'ihi obere ego ga-echigo gị mme dị gị ka dị gị ho obuo den ya ma na onwe ya nwere ike were ego ya kpụcha dị gị den ya kpụchazi ya ọsụkọ hụ na ya ehichi agreement mgbe mma na ọwụrụ m ga-akpụchali ya ọkara ọhụrụ na agwa so ọzi nazie n'ijide maganụgani ya ahụ ka onye nke onye ya mara ma ọ nwee ihe ọwụ okwu ya nwee obi problem ten amara bọtbab ijekwa m ma on ọpshọn m gara asị ọhụrụ na onye nke onye ya wụrụ n'ọlụtin ya jọfụ nọọsiri m ten maagụ chọwe nye ya ego android ahụ bikos bifo ugbu a na nna na-adụ ya sị ego dị dịrị ka eji azụ spas ya sị na nwunye inwe dọla akaụntụ ọma na-azụ spas apọsto ma ọ bụrụkwanụ na enwere onye nwere dọla akaụntụ redlike ya ma na nwere dọla akaụntụ na ọ ga-azụkarị ihe spas fọm apọsto ọhụrụ nọ na-agwa bọdụ vọtụ wọn protokọl ijọs bata ọrụkwa ndị ego kọsmik akwụsị ịma nchọkwara ị na-eyi fon ma bikọsi enweghị mọch ome dị onye prọblem n'ụdị na bifon ọbụla na spasi gị ejula nwetara spasi gị ejula werewe so bifo mebe vidiyos pikcọ m ga-abịa chọwa ihe mgbe ebelit manụ enweghị ihe ọbụla nwere nke akwụsịkwara n'ebelite ebelit a sị na ihe dịka na m nwere laptọpụ na ọgịrị masị na ismana paakị ya ọp na my personal laptop ma ọdị na onye mere elu inwekwe anoda fon jide mgbe onye ahụ nwere ike were do spas na fewọdụ na anoda fon ya spas akaadị yota so ọya wurute so idonro nsị na ngwago gị dịka mmara wọtụ ute nke ndị ga-eche gị na ọhịa dị oke jụjụ bọt isikwa m bụ akwụsị naru onye emego gị datin den ọhụrụ na mbụ android ọwọ na-ekwu okwu ya maajụ na ya ego ole ọ ga-ere ya den mewuru ike kwụọ ya dị ụgwọ maamara ego ole ọ ga-ere ya fes nye nye ya ha afọ ọwụ ọchịkwa ya mgbe m ga-akwụcha ya ha otoshi kwuo bikos ugbu a na-asef na ọdịsimọnụ ọga m si na nwute fon ụtụgadị oji otu ncha ga-ebu ya esi ya chọrọ ka m gaa enwere ebe m haidi sọ ap m chọrọ ịga haidi ya ma whatsapp ma ap niile ma gwe fon ihe amụ ma ope mụ ma fes bank m haidi ya n'ime ap ahụ were dị fon gaa n'ya ka o cheki na ihe wateva tin ọ chọrọ icheki so ihe m si ka m gwago gị bụ ka m mara ihe gị wachikwere so that I can tinye mine together team together mara ihe a ga-eme bikos I'm not doing it on my own enweghị ihe m ga-agwa n'oge ka m mara ihe gị wa sugest gwara.